0: Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naitwa Frank Maina.
0: Frank uko wapi?
1: Frank ako Mararal.
0: Frank umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimefinya mara tatu.
0: Peke yake, kumaanisha kwamba umetumia 60 bob? Na tayari yes. Frank, unajua tunavyozungumza, tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Zishatingika.
0: Umeanza kiburi?
1: Nishajua Kiswahili sanifu.
0: Ala. Franco, tunazungumzia yes. Box ipi, hela ngapi?
1: Box number 3 mara 3 29,000.
0: Umeanguka na box number 3 mara 3. Na yes. Imekupatia 29,000.
1: Yes.
0: Hiyo si pesa mbaya, na naona umezingatia ile design yangu ya kuanguka na box nambari moja. Kama ni number 5 unaanguka nayo. Kama ni number 1 unaanguka nayo.
1: Anguka nayo style yangu.
0: Unasema imekupatia hela ngapi?
1: 29,000.
0: That is good money, Franco. That is very good money.
1: Ya kununua mbuzi ya Christmas.
0: Yani Christina kuja mapema hivi.
1: Ai, kujipanga.
0: Aya Frank, habari ndio hii.
1: Yes.
0: Kwa yeyote na mpigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi